yaw sama dagale ci jamono bi nu ne ma xam ni danga wara gor gor lu yaw sama dagale ci jamono bi mu ne yaw sama dagale ci jamono bi nu ne ma xam ni danga wara bait bëgg bëgg yi yaw sama dagale yaw mi